Jehovah for me can ya me jana ho asem ho hachre wa wana e sumo jana ko onso no ne atamfo na e no mutifiro mu didi atam no sa atamfo we bu ne di em pe ya ni hu om na so mo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra boso no mu di nya sa atamfo no wo mo na me sumo na me jana ko mu sira ba mu awu ba bi bi o mo hye mu no mo hye fa nya me ma ho sa atamfo no

mo nkoto ne ho ne ne no na o mo nya ejidie e wo wa urade mu no o ma nkoto no na wadi wo mo kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai e ma e wo mo kogu jafuru no mu o mo sa firi mu dia ene ne na no pai adie bia aye ya re

Wosu nawo kro Masa wa no da ada abago pe pe sa wosu na every day and night wo pamu ko to sa de wo sa wo yakom kro abago pa sa wa wo na meti sa mi a wo pa mi sa wosu sa sa ba nwa ya wan mi na ya wo yo kro kro wo ya hu wo ma na yo so na ba sa se Anyone want to be mad? It's just a simple